0: à la tumba à la souci à la ngbala ko chitene à la mundo chilege chitene à la kanakumba chala à ta souci ungotela ke mimi pepe me coordonnateur ni lokasa tene à ki ngbala ko chitene à sa usa chitene à la tumba zuni à ta souci kusala ti tumba ngwazo nando ti lege à ngati tambula me ake akumba azu awa dingo buzeni si à ngbala ko tonga souci tene à la kanakumba chala nando ti lege mbage na mbage peut-être na ti à langoso ke gafade a ini alim tene aki na peko a kutazo ti dagbata ti gbata ti bondi a ke mwan de tenso na betra ti tene a gwa sa si a zo alim tene a tambola yamba na ti gbava kauta
1: yenga oko na peko ti so si ema sango ti ala so ala kiri na ndö ti londo na mbage ni ka Bolivis si ta tene ala kiri na mbage ni ka na bango ndo ti ala aye atonda ti tene agion na ya ti gara ti kilomètre 5 ti mû lege na amoenge ti kodro wara na akutukutu ti tene atambro ayamba wë
0: na peko ti si vunga sango so e banza so ade aye ni agion pepe aye ni achange pepe ayeke azo si angba la kue tongaso ti tene ala ka ye na ndö ti lege azende ninga kue angba na ndö ti lege aya ti gara ni ade aga azi ni pepe donc mbi lim tene mbi tene ala inesere ti be abida asituation ni angba la kue ge tongaso peut-être na ya ti alango so ayeke gira fade akuta zo ti kodro akuta zo ti dagbata ala ma tenë so awe fade ayeke tene ala ga na mbeni so airi ni atene changement na ti gara ti gbava kauta so
1: akota zo ti dagbata ti ye gbava kauta ti gbata ti bongi nga na ala so ayeke na li ti akusala ti dengo abuse na mbage ti gara ti kilomètre 5 ala fa ambeni agara ti kusala so ala lingbi atende ti tene asara si akanga lege na mara ti angobo ti sarango ye tongaso
0: bon mbi lingbi ti tene ala ade akuta zo ti gbava kauta ala sara tene polele na ndö ti atenë so pepe na ndö ti akango ye na ndö ti lege na mbage ti gara ti gbava kauta so pepe na ndö tene ti azende so pepe bon peut-être na peko ti asango so e vunga fade ayeke gwanze ti tene ala kiri tene na ndö ti dema ti awabi afrika so si ala yeke gue na ya ti gara ti gbava kauta so ala yeke dema tere ti ala tene so si hongo ni na ndö ti lege ni ti abalabala ni ayeke ganga ngu
1: Bolivis ti hunzi na ni na bango ndo ti ala ye nyen mprimpri wara gara ti kusala wa mprimpri si alingbi ti za na sese ti kanga lege na amara ti akpale tongaso si amû lege na amoenge ti kodro ti tene ala tambro ayamba na ya ti vakaso nga ti tene atiri bira na tënë ti zende so si ahondo ni na mbage ni ka
0: mbi banza so ayeke nzoni akuta zo ti dagbata ti gbava kauta ayeke nzoni si ala sara hunga ngu kusala na ya ti gara ti gbava kauta kusala ni ayeke nzoni ti tene ala sara kusala ni maboko na maboko na tuhugu ti polusu ti tene ala gue ala tumba ala so si ayeke ka ye ti ala na ndö ti lege e baa tongana mozo mo so mo yeke wadengo buze mo kaye ti mo na ndö ti lege akpale nga kue ayeke ga da donc ayeke nzoni ti tene ague atumba ala so si ayeke ka ye na tere ti lege ague dagbata amû responsabilité ti lo ti tene lo zia azende so si ahondo ni na ya ti gara so si alingbi tene amû ngia na be ti awabi afrika so si ayeke ga na ya ti gara ti gbava kauta ti tene ala vo akumba ti ala
1: Bolivis e mû na ala singila
0: ayeke na mbi inesere ti be abida ti tene mbi kinda ala singila
1: e gue fade so na ndangba kapa ti kuasinga so na yanga ti nathan de saint stéphane engombe na ya ti bus ti yenga so
2: nzoni lakui na ala ines na yenga so gbanda tere si asungba mbage na mbage na peko ti kangu ti wen ti kapa baluse na uta ti dunia mobimba ndembo ni atingbi na layenga so na lango balako na ngumba ya ti nze so yeke na ya ni na lando MetLife Stadium nduru na gbata ti New York na kodro sese ti États-Unis ayeke kodro sese ti Espagne si akinda ngu oko na para ti Argentine nga si lo mû use kangu ti wen ti dunia mobimba na peko ti so lo mû lani mbeni awe na ngu sakuse na ndö ni balako kozoni si e mabi be ti ala so kue si atene tere na ndö ni na ndö gbanda tere e mä mbeni yanga ti e so si asi na na ya ti tanga
3: Le jour où une planète s'arrête pour un match, vise Almo. Et maintenant Yamal, quelque chose que Yamal doit poursuivre. Oh, c'est une belle première touche. Pedro pour Williams. Et a fait entrer l'Espagne par Ferran Torres. Le moment magique de l'Espagne.
2: Na ndö gbanda tere facebook atënë ni ayeke mbage na mbage mbeni asu ti lo lo tene mbaye ti ndembo ti gere ayeke bata so si kodro sese ti argentine lo pika penze ngbonga ngbangu oko na ndö ni baluse lo sara tir mbeni ako pepe mbeni akiri ti lo tënë lo tene asara champ ni ndembo wahungo fororo ni ayeke gi na tere ni mbi lo zi yanga ape ahongbungo li ti ni gba ti ala so si aga aye ndembo ti gere si aga pika maboko na li ti abongbi ni use kue ambeni so afa bibe ti ala ndö gbanda tere ni ala fa lekerengo gere ti ndembo ti gere ti ndembe so e yeke da si ala fa so tene mingi ti ambeni aye aluti na lege ni pepe si mo ba fadison de moti gerali miti len na letia zo encore meni pepe mbini asuti lo ndo banda teratene akiti vundu yesu ni ba ni balani ambela kangutu wo so ombiri mo ba ndemwa nzere mo ba akuta wa nguru mo ba tonga mokibani teretmo akinzere me laso akiyesu nani ibako jo pepe mbina suti lo so lo gonda ti lo mingi ndembo so si ala ti kodo si ti espanya pika lo tene lamine yamal azi cristiano ronaldo lo zi kylian mbappe nga lo zi lionel messi na atingani na bangondo titini laso lo si lo kengangu a on kylian mbappe mbina fati lo so tene tene ti so si defense ti kodo si ti espanya akpengba mingi la sara tonso lo fati lo tene ti tene zo lingbi ti so bende na ti mini maramando ko tonso a lingbi si lo mungu gbani pepe asara si kodo si ti espanya na yani lo mungi ngu ako ni pika maboko mingi na litala me ni gonda nga mingi ndembo so si azoti na pika ngbi si lo si na ndangani me mbrumbu ines mbina suti lo so tene banda so si kodo si ti espanya yengereni na tango ti prolongation akegi peko ti pasi ti ala so si ala ba ata so si a dominique kodo si ti argentine na ya ti ndembo so na unjingo ni ndembo ti gere amuna lo so si lo pika fade ndembo ni ngangu si asara si espanya so benda ines na gbata ti madrid ambeni amolenge ti espanya ala dekongo na ngia na be na peko ti so si waungo furuwa u nta fururo ni ti tene akanga yanga ti ndembo ni ala gunda nga mingi yengerengo gbanda ti ferran torres so si asara si kodo si ti espanya amu use kangu ti ngo ti lo ti dunia mobimba na tere ni na argentine nga gba ti asupporter nga kue ala fa mawa ti be ti ala na peko ti so si kodo si si ti ala argentine ati na peko ti so si lo tara ti tene lo kiri lo bata kangu ti ngo so tene ti so ti mbeni ngu nzwa hola ni ayeke lo si lo mu
1: singila na ala na ton ayeke gi na ndö ti chronique buz si kiringo na ndö ti asango so ahon na yâ ti hinga so na ndö dafonu lo ndeke luka akonda ni e mo singila na ala so kuâ si ayeke fade na tere ti fonono ti ala singila nga na david bema so amu go ti e si ala ma na mbageni ka e tene na ala ala ngba nzoni yeke tingbi tere ande gi na laahinga so ayeke ga na oko ngbonga lakue na ndö dafonono ndeke luka

teti na paré osilisi ngai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na bazar kindumba eza punition te mamu oyeba mamu esui ngai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka nategisi yango epai yorgo mpo azikisela ngai filme wana.

soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.

0: on bage ti damaka ka on gona bage vangi waka toto jean noel barala mingi
1: barala mingi
0: ah singira mingi oh singira mingi kodo tala katoye
1: kodo ti ay singa
0: ah ndaprenika yengania le fallait le pendre wala toye
1: il est de ti andi ti gere ti ti gele ti on ayakala
0: ah le go ayakala
1: yisi bote bote karako
0: ah et puis à la fin yakana yona bage ti vangi ni watoye
1: Ayominga
0: pe. Nzoni mingi mayi kole sigina ati rongwa ti onya we so tola gukala fa ya kani nzoni yengana ya punala. Allo?
1: Oui, il m'a la mika matinge on peut
0: pas la mala. Singila mingi nala. Do kamina bango la keda so ega katatene tonga ti so siambe na ganga tatena pe a ko so mo zumo lingbi tene mo do chila ko gina beko na danzi.

0: kulfa wako koriko pendra sama chibiani la falianda wesuima kwa singa mba chibi Afrika imane sambali fis na gine chuchila koko za vimbe mbele swala angbala kone yati mba chimba gechike moswaki na maiti sibitla tenechi konomi ya tenechi mbumbi kama porsuka na mbagi nika wale karango terachazo lili kia kwa la kiluchi mingi nando tenechi gango cha explorateur na mbagi nika
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwa kema dafonono ndekeluka. Lani na yenga swa onye sara tene mingi na nduti mbai ti region ti kimu mburi mburi na sibut nduti ngo na legi ti purusu konomi nduti ti azo kozu na singo ti a muzuporo si ti yenga so yenga la kwa gina ti oko kwa singa so na oko mama tene ni si eke lutiande mingi na nduti akusala so si a muzuporo asara na legi ti tene ti nzapa na ti kodro komanda ti kimu
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutaraza vimbi mbili. Soi kiginda chai na sindagi chibongi. Asigia wachimu maboko na mbinati kwa singani. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mene zamboli fizi ndibaranga wa mangoi.
7: Zango na sisi haa kusala. Soa bate neti nzapa wala mission religieuse. Aikelani tunga nanye. Nga akpalewa si... Yesu airi ni portage aganani.
8: Ndi muna la singila. Bia ni nango isu amunju poro. Azafade maboko nando ti sese su agande tiga ubangishari. Ata su ala tonda ti lungo gunda ti administration central ni administration colonial biti tene. Amunju nzapa anga kwe akena teretia la. Si ala anga kwe ake baton si ala piti sara ti tene a bumbitia nzapa su ala kenandoni. Amuleti sese ti kodroti ebe Afrika. Ake tonga so si mission catholique. So asifade na batati bangi. Brimbri na mbegi ti mission Saint-Paul. Agande ti baton ne si ni limbiti tene ni sarakusala. Na mbegi ti region ti lakemo. E ake reverend père Oguar. So lo kenando ti église catholique. Na yati atambula ti lo wala tourne. Logande ti gongbi jusqu'à nambegeti kemoka et le si nambegeti kodroso irenya ke bisu sur la soa ira tene njuku et la singo nambegi nika lo bac datinza pa akedape tonga so logande ti muyanga nambeni mbatilo mbrimbi per moro ti tene lo gwe le sarakwe ti tene lo sarambeli danza paka tonso azo soka alimiti tene adabete la na ndapa. Ikete na pokoni biani, per muruni akegwe si lo na makonjiti kodroso irini ake besu. Ake timbiande terena languse, tinje tifolo ndigi ngu saki oko ngbangbo miambe nandoni, bale ngumbaya na oku, e na pokoti pikango palalaso, biani legi ake ziande na per. Muru titene lulugunda ti eglise katoliki na mbeginika. Me, Église catholique ni abagika tonganaye. Dati tambula so si amufade monseigneur Oguar, le gofade na seseti la Franzi, le timbi na mbeni wali, so eritilo ake vakiri, so loke zoso loke fambeti wala institutrice, so lo dokwani loza, e lo bumbi aketekete akofrotilo, si lo eke batani na ngoy solo na monseigneur Oguar a timbi tere, luga lo mwa kekete a kofrotilo so lo bata, Le mouni kwe na per Oguar, si le tenaloza, le mouni, le galo lou na mbeni gunda, timbeni église na kodroti ebe Afrika. Et ton lou gunda ni aweza si le za eriti sainte famille nandoti église et aketongaso, si kofroso waliswa mou, agande ti moulege na per moro, titene le gwefade na mbegi ti besuka, si le lou gunda ti église sou. Si le Zairini ake église sainte famille ba ake molenge waliso si a mufade kofro si danza paso a ba gigi si asara danza paso biani na mbegeti besunika e kozo so kondo munjunja paso a tondati fango tene ka biani ake Père Moro.
7: Mais mission Sainte Famille so ti besuso na legeti Père Moro so kusala tinyela mbrimbru lusara na legeti mungo maboko ala limiti fani nga na anzonini na awa mangoyi nga ngbangati nyesi akangani si akira encore azini.
8: Et singila biani dès que dans paso a bagigi ake Père Moro ton sumbi tene fari na nisi ake nandoti dans paso et comme ake tongondatiye biani luke gui chiba que nambegeti a maraso iritala ke atobo nga na awada ake azusu alagbu ambena masika chikoli si ake sarala nangba e nangoi so Père Moro biani ake fadi nandoti dans paso mbeni bumbi so irenia tene société anti esclavagiste de France donc ake mbeni kundu so ake tiribira tikanga lege na bungozo nangba abagigi na sese ti la Franzi e ndoso agati muyanga na mujunza pa kweti tene ala tiri ti tene buazo si amwala asara na nangba e nango iso si Père Moro asifade na mbege ti besunika logo fade tivo amaseka so amwala nangba si loke mwala kwe lo kiri na ala na tereti danzapani e ndoso lo gande ti sara ambene akete kete da so agatona meni village de liberté si le mot a masikaso le zalada et ala ke ande a kozo awamabe ti danza paso ake kozo ti tene village de liberté a bagigi ndosulape na tapande tona mogwe na mbegi ti sese na mbegi ti kodro su irini ake liberia makowara mbeni amarando tongaso baba liberia capitale yake moronvia mais baba liberia ake mbeni bata sosi amufade azuso agbuala nangba si agana lando sosi agazi maboko na teretiala si biani aza erni liberia don ville libre alake singe singe legioko na mbegi ti gabon moke banga ville ti libreville ake bata so azu apiti tambula na eni yamba ebiani ake azuso société so angba fade ti tiribira ala sosi ake gbuala ti gonala mbege ti Amerika tongona zama mboko na ndoti mangbuko niawe ake mwala akiri nani wala na mbege ti Liberia wala na mbege ti Libreville ndosu si ake kiti maboko na ala na tapa na mbege ti Liberia moke ba Freetown tona ake yanga ti mundu Angela Freetown tamo kambu yani moke ba ake ville libre tazo sa tambula yamba e azo sa tambula yamba ke azwa ake azo su agbola na ngba e na ngoi Super Moro asifa na mbege ti besu ndosu azo so agbola na ngbalo mwala lo kirnala na mbege ti eglise si lo tonda ti tene lo fa tene ti zapanala lo banga ton ainsi a petit sara dambeti ti tene ala mandambeti si ala inga mbeti e akinga gigie si atonda ti fango tene ti nzapa na mbele ya katechiste ti tene ala tambula na ti ake kete akodro so ake na tere ti besu ti fa tene ti nzapa e lo Père Moro ninga kue lo yeke tambula ti mu bate na azo e na ti tambula ti lo so moke ba lo yeke kangi angbi na abongo na azo so ayeke na bongo ape lege oko lo yeke kanga kobila na tere ti zo ala so si ayeke na kobila ti zuru yara wala angangu akobila tongaso akobila ti kota koro biani lo yeke mwala lo kiri na ni na mbege ti eglise ti ba ton ainsi akai kobila na tere ti lo donc ayeke ambeni action humanitaire so si bwa so atonda ti sarango ni na mbege ti mission Sainte Famille ti besu
7: me ngbanga ti nyesi akanga yanga ti danzapa ni si akiri azia encore ni
8: niela asara si ago ti kanga ande yanga da ti nzapa so biani dès que kusala ti fango tene abagigi ka ye ni atambula fade nzoni mawani ayeke so mo ba administration coloniale abagigi awe e ye so aira tene portage tadi yongo kungba na li ngbanga ti so na ngoi ni so lege ayeke da pepe e ayeke mu azo na ngangu na ti akodro ndendende ti tene ala yo kungba na li na mbege akobela ayeke nokpo azo na mbege wesi moke ba warango kobe ti tengo ni aga ngangu e asara ke azo so ayeke fade nduru ti sene ala sara si danzapa so amai ala kpe ala fangu ago na mbege ti congo belge ngbanga ti so ka ala yeke hunga kete me na mbege ti kebo ndoso tënë ti yongo kungba na li so asara si azo ni akpe e comme Père Moro tereti lo aso lo warakobe la ti tuberculose lo gambeke ti Libreville langoti lo awunji e zuditene asara kusala na pokoti lo ake fadi da pepe e kom a wa mabeni alanga kwe alakpe a on ni la zuti sarango kusala ake ape si per grande so amu kusala na pokoti per uguar monseigneur uguar mbiti tene lo ga lo kanga yanga ti datine da paso mandani so akanga yanga datine za pati bisusula
7: singila mingi za vyembe mbili kuzuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke lutige inala iketinga ndegi kekirike na akongonga so ti ba a use mission so a gwelani na mbege ti sibut nga akusala ti nye si ala sara na ti rejoni
0: Tonga sore mbatibe Afrika na lego tima ni sambri fis na gana chilo Zavye mbembele yi kir singi la ngana la So mbati sorda fondi ke loka Mbongo mene penze ni balushu nandoni ota Yeke ke torso kete wongo terene la mani torso teni Igu na kodro ti mama kozina notable chilo Epi le chindo zoni a bebe ngona angunza pani mbagi na mbagi Na pota ti bongi epi nandoni mbagi na mbagi toso Tonga angunza pani a gawe so a zendi niso Eki tuku ni tonga na nye Wangu sigo malaso nalangula suka lambagi lingala

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yakondrotie.
1: Kolera aiki mbini suni kubela so aiki gana legeti sasanga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na atiki tengo imo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbini zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe.
0: Tiba tatereti ala, tiba tasiwa tala wala tiba tandusu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzumtitene ala tokobe, kuzumtitene ala teye, kuzumtitene ala mukobe na molenge wala napekoti sosi ala gunada chizende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekocha kobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengina andu chizende siala sara zende da na ala bata ninzoni. Ala bi azende tamolenge na ndu chibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tonga na sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Dali tiki pali kweti seni ipika singa senge senge na nzwa koso aiki duz duz.
0: Kobe la tiki kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibena gwa sabate nti seni ngana zo so aiki muma boko nalu. Salango yeti ngangu na tereti zo aiki yeso aiki senge pepe. Ndia akeni si zo aiki sara na tereti mbatilo ataso lu yeni pepe. Mbrimbri na legeti sarango ayeti ngangu.
2: Aiki tonga na isi mwili miti inga yeso a iyo ni sango iti ngangu na terati zo. Aiki gina legeti sango liso uti kubuna ngangu. Sango iti ngangu na terati zo. Mungo wali na ngangu na zo. Kangango lege na zo titene luwara seni, lumanda mbiti. Nga luwara lege na hata servisi tilita. Wala sango iti ngangu na terati lo na legeti bungoli. Aiso ndinde, aya gereti yeso afa sango iti ngangu na terati zo.
0: Lena lena sarango yeti ngangu na terati zo. Alingbi ala sara iyo. Ala pika singa na ligne verte mambisi na molongo tsinga 4006 ngisenge senge ala go iyo na yati lango otana danganga ngana ndu kwa pulusu
2: na bongi danganga tika store ay kinduruti yambala ngati mu maboko na ala na chakbaleso ikanga yanga ti beni pepe ikwe itene e na sango tinga ngula teratizo
0: so ay kitongombela ti bumbiso ay kinagbiti le tapepe kwam maboko na maboko na ndu kwa benegbia swa bateni tiseni na mungo maboko na legeti koforoti 1 FPA

0: ti le krengo ndo polele sipadia suku ambwa ti langwa lingi ti tene asigigi na tongana lakue na ya ti akusala ti lo mbeni kete e ngongia mbeni kete pikango patara na lakue so si lo yeke sara kusala ata yeke ti nyangada wala ndo ti lango na asiwa wala ta yeke ti tene ndo ti kusala e ba apikango patara akete angoi ti ngia so na ala so ayeke asentinelle agardien so alingbi ti gbion lango ti zo okoko alingbi ti ga na angia alingbi ti ga na nzoni duti e lingbi ti hinganga so kusala ti ala ni ayeke ngangu mingi ayeke ala so si ayeke bata asekele ti siwa ayeke ala so si le ti ala ayeke ngbalakue nganganga ti bata mbeni ndo ti lango ti asiwa mbeni ndo kusala ndo ti kango ye ayeke ala so si tongana mbeni kete ye so atene boyu angbâ ti tene asara toso ala so lakojo ayeke bi me ti ala da ti tene azi azo na ya ti kpali ti tene nga alekere ndo nzoni aza zo okoko aduti na ya ti seduti na ya ti nzoni ndo ayeke nga ala so si tongana mbeni ye na yangada abuba na tapande ti alambe ampur so yeke ba na ndo e ba agardien wala asentinelle so alingbi tene amonga maboko lege akonga na tënë ti yongo abozo so si ayeke na ye aduka tongana yangada wala ndo ti kusala mingi so kusala ti ala ayeke lakue ngangu ayeke mbeni kusala so si ahunda sacrifice ahunda ngangu kue ahunda be ti dutingo ni na nzoni kue na ngia lakue ti tene asara kusala ni na nga lakue dutingo ti ala na ya ti ndo kusala na yangada so e ba ayeke mu lakue ngia na be ti mbeni zo ayeke mu seduti na mbeni zo tënë ti so lo hinga so mbeni zo ayeke da ti tene abandu na ndo ti kango ye lo ndo ti batango anyama ti lo ndo ti kusala nyangada ti lo lo lingbi ti tene lo lango ti lo na seduti lo lingbi ti lango ti lo na li ti lo so ayeke senge andaka kusala ti ala so na angangu ni kue tongaso e ba sarango ala ayeke nga nzoni mbeni pepe na mbage ti ambeni azo ni na tënë ti futango ala so ni zene ayeke gi ketekete ambeni azo ba so ayeke gi mbeni kusala so alingbi tambumbuse ni ane ni pepe andaka ayeke nga mbeni kusala so ayeke ngangu mingi tënë ti so na ndö dunia so ayeke da zo okoko ata zo akono ayeke kete kusala ni akono wala ayeke kete zo okoko alingbi na place ti lo so lo yeke na ni na ndo sese so e yeke da ye so e lingbi ti tene e bata laso na lango ti laso na ya ti ndoro kua singa e gbion dunia so la na doda fonono ndeke luka ahunzi awe e na ala e kokapa tënë ti mbeni fini kua singa ni ande na mbeni yenga nde
1: radio ndeke luka votre météo.
0: Donc, quoi, si nous étions à soi, dans la fond de Kiloka Fadiso, et Fanala, et Mounala, Haïsa, Kassango, Tenti, Gertila, ou Gertundoa, dans la fond de Kiloka, que je n'ai pas de Tibongi, et là, ce soit, et Nala, Angé, et Tibongi, nous a pas l'imbit, et Nassar, et Mbene, Bongo, Tachin d'après, c'est-à-dire, Bongo, Mene, Sobalet, Ndouzouan, et Nengoton, soit, Gertundoa, ni à Londres, à Balus, et Ndouni, ou Tachima, à Balotan, Ndouni, ou c'est, ici, à Nengonga, Pekobe, comité, la limite du Tida, Nanga, si nous a pas n'a qu'un balakoti, ça, à l'étude, ou Tosso, à l'étude, ndi tongaso awe ba risque ni ayeke na balomene na ndö ni oku so mu nzapa alingbi tene apika ti fa so ambinda ayeke on yongoro pepe na lê ti nduzu gerndo wani ayeke baluta na ndö ni use si na ngbonga ti biande kâ ariske ni so ayeke bale miombela mu nzapa alingbi ti tene apika juska angbonga ti biso gere ti ndo wani ayeke baluse na oshonga baluse na ndö ni ota ala mada fonono ndeke luka ala so ayeke na mbage ti bimbo mboko mbage ti pindao agere ti ndo wa lango ti laso e fa na ala mbage ti gbeta ti bongi la e gue na mbage crimari na grimari nga kâ tongaso agere ti ndo wa londo na baluse na ndö ni ota ti ma na baluta angbonga pekobe komite ndo wa alingbi ti duti da ata ndo wani so ba mu nzapa ayeke da na nda après fade na mbage grimari kâ so ba amu nzapa ayeke na lê ti nduzu ata so laa ti sara lê ti lo ti sigi afa baluse na ndö ni ota gere ti ndo wani la angbonga ti pekobe komite ariske ti te mu nzapa pika so ama na balomene si ti singa na ngbonga ti biande so ndo ayeke dë mingi toso na mbage ti grimari ambinda ayeke vuko lê ti nduzu kue toso nzapa atara ti tene angbalakue tene apika ngande toso ala yeke ma yi tongana ala yeke na mbage ti baka ya bita ala so ayeke na mbage ti koiri puma le aye kue le fa na ala tongana gere ti ndo wa tongaso awe alingbi zo okoko alekere nga gi so ayeke abongo ti ngu wala aparapluie.

ma wangoni ton sowa. Ambena se wa sozone yanik banning biso e pambena nga kota moto na po ambento moto dama be. Mama wa mulingyo. Ame kete bebe ni kwa ka yo loko na drakwe. La fonte siri na tima ngo la fonte wango na mbagi tela wabe Afrika. Na chaketa peza mwa ngatonga so e ki warande te fersan di garaba na gene. Chilonda ti kwa singa wango chinzo ni duti. Ibina mecha la bia niso o na inga niso ande so e ki pika patara na gene. Nimbagi na mbagi tene ti ya kode ti kango ye ti azuso e ki kagini na tera ti lege torso na inga ti ya gara niso. Bani la e ke kota ama tene ti inga niso la mea dukati biko o kosula so so gene ni e ke ma gloire umbisi. Wafango ye na damana ngombe tila. Kala kesara tena ndo tia gundani. Ashonya kodeni ton soso.

0: wabe Afrika tiwa linga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundo na yako drotie.
1: Kolera aiki mini suni kubela so aiki gana legeti sasa anga na legeti dingo. Tonga na tireti mo iyo pepe na ati kitengu imo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala namburu tiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani, ala kworo lakwe pekota kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni, ala gungina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni, ala bi azende ta molenge na ndoti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tunga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduru.
1: Dalitik pali kuti seni ipika singa senge senge na nzoroko so aiki duzduz.
0: Kobila ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa ikbenek biya so bate nti seni ngana zo so aiki muma boko nalu.
2: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, ta fonon notisierie, Ngana Simaingo.

0: Afrika.
1: Kutara zapi mbimbili. Soi kiginda chai na sinda gichibongi. Asigia wachimu maboko na mbinachi kwa singani. Kutara ibarala.
2: Ibarala mingi mwene zambuli fizi ndibaranga wa mangoi.
1: Zango na sisi haa kusala. Soa bate nechi nzapa wala mission religieuse. Aikelani tungananye. Nga akpalewa si... Yesu airi ni portage aganani.
2: Ndi muna la singila. Bia ni nango isu amunju poro. Azafa di maboko nanduti sese su agande tiga ubangishari. Ata su ala tondati lungo gundati administration central ni administration colonial biti tene. Amunju nzapanga kwe akena teretia la. Si ala nga kwe ake batone si ala piti sara. Titene a bumbitianza pasu ala kenandoni amuleti sese ti kodroti be Afrika ake tonga susi mission catholique so asifade na batati bangi brimbri na mbegiti mission Saint Paul agande ti batone si ni limbiti tene ni sara kusala na mbegiti region ti lakemo e ake reverend père Oguar so lo kenandoti église catholique na yatia tambula ti lo wala tourner Logande ti gombi jusqu'à nambegeti kemoka et losi nambegeti kodroso irenia kebesu sur la soa iratene njuku et la singo nambegi nika lo bac datinza pa akedape tongaso logande ti muyanga nambeni mbatilo mbrimbi ter moro titene logwe lo sara kwe titene lo sara mbeni danza paka tongaso Azu soka alimiti tene adabete la na ndapa. Ikete na pokoni biani, per muruni akegwe si lo na makonjiti kodroso irini akebesu. Ake timbiande terena languse, kinje tifolo ndigi ngu saki oko ngbangbo miambe nandoni, bale ngumbaya na oku. E na pokoti pikango palalasu, biani ligi akeziande na per. Muru titene lulugundati eglise katoliki na mbege nika. Me Église catholique ni abagika tonganaye. Dati tambula so si amo fade monseigneur Oguar, le gwe fade na seseti la Franzi, le timbi na mbeni wali, so eritilo ake vakiri, so loke zo so loke fambeti, wala institutrice, so le dokwani loza, e lo bumbi aketekete akofrotilo, si lo eke batani na ngoy solo na monseigneur Oguar a timbi tere, lugalo mwa kekete a kofrotilo so lo bata, Le mouni kwe na per Oguar, si le tenaloza, le mouni, le galo lou na mbeni gunda, timbeni église na kodroti e be Afrika. Et ton lou gunda ni aweza si le za eriti sainte famille nandoti église et aketongaso, si kofroso wali so amou, agande ti moulege na per moro, titene le gwe fade na mbeki ti besuka, si le lou gunda ti église sou. Si le Zaïre ni ake église sainte famille, ba ake molenge walisu, si a mufade kofro, si danza paso, a ba gigi, si a sara danza paso biani, nambegeti besunika. E kozo so, kondo mounjoun da paso, a tondati fangotene, ka biani ake père Moro.
1: Mais mission sainte famille, so, ti besu so, na legeti père Moro so, kousala ti nye lambrimbru le sara, na legeti mungo maboko, ala limiti fani, nga na anzonini, na awa mangoyi, nga mbangati nye si akangani, si akiri encore azini.
2: Singila, biani, dek danza paso a bagigi, ake père Moro ton asombi tenefari nani si ake nando ti danza paso, e kom ake tongondatiye, biani, Luka gwi, ti ba ke nambege ti amaraso irita la ke atobo, nga na awada ake azusu ala gbu ambena masika, ti koli si ake sarala nangba e nangoy so per moro biani ake fade nando ti danza paso, mbeni bumbi soa irini atene, société anti-esclavagiste de France do ake mbeni kundu so ake tiribira ti kangalege na gbungozo nangba a bagigi na sese ti la Franzi e ndoso agati muyanga na mujunza pa kwe titene ala tiri titene buwazo si amwala asara na nangba e nango iso si per moro asifade na mbegi ti besunika logo fade ti vo ama sekaso amwala nangba si loke mwala kwe lo kiri na ala na tereti danzapani e ndoso logande ti sara ambena kete kete da So agatona beni village de liberté si le mot a masekaso le

0: zalada e ala ke ande akozo awamabe ti danza pasu ake kozo ti tene village de liberté abagigi ndosulape na tapande tona mogwe na mbegi ti sese na mbegi ti kodro su irini ake liberia mako wara mbeni amarando tongasu baba liberia capitale ake moronvia me baba liberia ake mbeni bata susi amufade azu so agbona na ngba si agana lando susi agazi maboko na teretiala si biani aza erni liberia don ville libre alake singe singe legioko na mbegi ti gabon moke banga ville ti libreville ake bataso azu apiti tambula na yeni yamba ebiani ake azu so societe so angba fade ti tiribira ala susi ake gbola ti gonala mbegi ti amerika tona zama boko na nduti mangbuku niawe ake mwala akiri nani wala na mbege ti liberia wala na mbege ti libreville ndusu si ake titi maboko na ala na tapa na mbege ti liberia moke ba freetown tona ake yanga ti mundu anglela freetown tona mokambu yani moke ba ake ville libre azu so ake tambula yamba azu so ake tambula yamba ake azu so agbola na ngba na ngoi so per muru asifani na mbege ti besu ndusu azu so agbola na ngba lo mwala lo kira na ala na mbege ti eglise si le tonda ti tene lo fa tene ti zapa na ala lo banga tongana e si apeuti sara dambe ti titene ala manda mbe ti si ala hinga mbe ti e akenga gi ge si atonda ti fango tene ti nzapa na ambeni akatechiste titene ala tambula na ya ti ayeke tene akodro so ayeke na tere ti besu ti fa tënë ti nzapa e lo père moro ninga kue lo yeke tambula ti mu ba tënë na azo e na yâ ti tambula ti lo so moke ba lo yeke kangbi angbi na abongo na azo so ayeke na bongo ape lege oko lo yeke kahinga kobila na tere ti zo ala so si ayeke na kobila ti zuru yara wala angangu akobila tongaso akobila ti kota koro biani lo yeke mwala lo kiri na ye na mbege ti igli ti ba tongana e si aka e kobila na tere ti lo don ayeke ambeni action humanitaire so si bwa so atonda ti sarango ni na mbege ti mission sainte famille ti besu
1: me ngbanga ti nyen si akanga yanga ti da nzapa ni si akiri azia encore ni
0: niela asara si ague ti kanga ande yanga da ti nzapa so biani dès que kusala ti fango tënë abagigi ka ye ni atambula fade nzoni mawani ayeke so mo ba administration coloniale abagigi awe e ye so airi atene portage yadi yongo kungba na li ngbanga ti so na ngoi ni so lege ayeke da pepe e ayeke mu azo na ngangu na yâ ti akodro ndendende titene ala yo kungba na li na mbege akobela ayeke nokpo azo na mbege wesi moke ba warango kobe ti tengo ni aga ngangu e asara ke azo so ayeke fade nduru ti sene ala sara si da nzapa so amai ala kpe ala fangu ague na mbege ti congo belge ngbanga ti so ka ala yeke hunga kete me na mbege ti kebo ndusu tënë ti yongo kungba na li so asara si azo ni akpe e comme père moro tere ti lo aso lo wara kobila ti tuberculose lo gue na mbege ti libreville lango ti lo ahungi e zo titene asara kusala na poko ti lo ayeke fade da pepe e comme awamabe ni ala nga kue ala kpe ahon ni la zo ti sarango kusala ayeke ape si père grandet so amu kusala na poko ti père oguar monseigneur oguar mbi titene lo ga lo kanga yanga ti da ti nzapa so banda ni so akanga yanga da ti nzapa ti besu so la
1: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kua singa mbai ti beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e na ala yeke ti ngande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba ause mission so ague lani na mbege ti si but nga akusala ti nyen si ala sara na yâ ti région ni

0: wabeya Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aikimundo na yako drotie.
1: Kolera aikimini soni kubela so aikigana legeti sasa anga na legeti dengo. Tonga naza tonga natirati mo iyo pepe na ya tikite ngui mo ikikui. Aikimu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aikina kubela ni na legeti azende tilo na legeti akungwa solo bu wara asioningu na akobe so aikina legeti pepe.
0: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndusu ale ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napikoti sosi ala gunadati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani, ala koro lakwe pikocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na nduti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoroko so aikiduzduz.
0: Kobela tikolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aikitongo bilatindo kwa gbenagwe sabate nti seni nga nazo so aikimuma boko nalu.

ti da beta la ina bata ti bongi beni fa na munga balako yai kina gbeti nguza pa ni besu kete kete angba si na mena vaka bata ti bongi a depend inga position tala kana kete kodura tonga na ina ke pusu ke kete gwanze ti kukuru kenze sumu za paka pika kamingi na yani.

kesi yongoro leke yubisa la liji dala warakana la kasenge ka data la nika kwe ka yina tol zuta fada ka data bambuda data pere ka fasil fadia.

atene bene wango suni chimuna asi ababa cha sewa na mama cha sewa pika wali chimuna lechimelengi ape zunga wali chimuna lechimelengi ape tuchingana wali chimuna.

0: J'ai été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Buganda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Ibarazu kwasye kema dafonono ndekiluka. Lani na yengaswa on y saratene mingi. Nanduti mbai ti region ti kimu mbrimbri na sibut duti ngo na legeti purusu konomi duti tiazu kozu na singoti a muzuporo si ti engasu engbala kwa ginati oko kwa singasu na oko mama teneni si eke lutiande mingi nanduti akusala sosi a muzuporo asara na legeti teneti nzapa na ti kwa rekomanda ti kimu.
3: Ici la Centrafrique.
4: Dosso.
5: Kutarazapi mbimbili, swa kigindati ayina sindagi chibongi, asigia wachimu maboko na mbinati kwa singani, kutara ibarala.
6: Ibarala mingi meneza mbolifis mbibaranga wa mangoi.
5: Zango na sisi haa kusala, swa batene chinza pa wala mission religieuse, aikelani tungananye, nga akpaliwa si yesu airi ni portage aganani.
6: Ndi muna la singila, bia ni nangoi su amunju poro. Azafade maboko nandoti sese so agande tiga ubangishari atanso ala tondati lungo gundati administration centrale ni administration coloniale biti tene amunju nzapanga kwe akena teretiala si alanga kwe akebaton si a petit sara kitene a bungitia nzapaso ala kenandoni amuleti sese ti kodroti ebe Afrika ake tongaso si mission catholique. So asifade na batati bangi brimbri na mbegiti mission simple agande ti baton si ni limbiti tenen ni sara kusala na mbegiti region ti la kemo e ake reverend père Oguar so lo kanando ti église catholique na yati atambula ti lo wala tourne lo gande ti gongbi jusqu'à na mbegiti kemoka e lo si na mbegiti kodroso ireni ake bisu so la soa ira tenen njuku e na singo na mbegi ni kalo bak datinza pa ake dape tonga so lo gande ti muyanga na mbeni mbatilo mbrimbri père Moro ti tenen lo gwe lo sara kwe ti tenen lo sara mbeni danza paka tonga so azu soka limiti tene adabetela na ndapa. Ikete na pokoni biani, per muruni ake gwe si lo na makunjiti kodroso irini ake bisu. Ake timbiande terena languse, tinje tifolondi gingu saki oko ngbangbo miambe nandoni bale ngumbaya na oku. E na pokoti pikango palalaso, biani legi ake ziande na per. Moro titene lulugunda ti église catholique na mbeginika. Me église catholique ni abagika tonganaye. Ya ti tambula so si amofade Monseigneur Oguar. Le gwefade na seseti la Franzi, le timbi na mbeni wali, so eritilo ake vakiri, so loke zoso loke fambeti, wala institutrice, so lo dokwani loza. E lo bumbi aketekete akofrotilo si lo eke batani na ngoy solo na Monseigneur Oguar timbi tere, lugalo mwa kekete a kofrotilo so lo bata. Le muni kwe na per Oguar si le tenaloza le muni doga le lou na mbeni gunda timbeni église na kodroti ebe Afrika et ton lou gunda ni aweza si le za eriti sainte famille na ndoti église e aketongaso si kofroso waliso amu agande ti mulege na per Moro ti tene le gwefade na mbeki ti besuka si le lou gunda ti église so si le zaireni ake église sainte famille ba ake molenge waliso si a mufade kofro si danza paso a ba gigi si asara danza paso biani na mbegeti besunika e kozo so kondo munjunja paso a tondati fango tene ka biani ake Père Moro.
5: Mais mission sainte famille so ti besu so na legeti Père Moro so kusala tinye lambrimbru lo sara na legeti mungo maboko ala limiti fani nga na anzonini na awa mangoyi nga mbanga tinye si akangani si akira encore azini
6: singila biani dès que danza paso a bagigi ake Père Moro ton sombi tene farina ni si ake nanduti danza paso et comme ake tongonda tiye biani luka gwi chiba que na mbegeti amara so iritala ke atogbo nga na awada ake azusu alagbu ambena masika tikoli si ake sarala nangba e nangoi so per moro biani ake fadi na ndoti danza paso mbeni bungi so irini atene société anti esclavagiste de France donc ake mbeni kundu so ake tiribira tikanga lege na bungozo nangba abagigi na société la France e ndoso agati muyanga na mujunza pa kweti tene ala tiri titene buazo si amwala asara na langba inango iso si per moro asifade na mbege ti besunika logo fade tivo amasekaso amwala nangba si loke mwala kwe lo kiri na ala na tereti danzapani ndoso logande tisara ambe na kete kete da so agatona beni village de liberté si le mot a masekaso le zalada et alake ande a kozo awamabe ti danza paso ake kozo ti tene village de liberté a bagigi ndoso lape na tapande tongana mogwe na mbege ti sese na mbege ti kodro so irini ake liberia mako wara mbeni amarando tongaso baba liberia capitale ake moronvia mais baba liberia ake mbeni bata so si amufade azu so agbona nangba si agana lando so si agazi maboko na teretiala si biani aza erini liberia don ville libre alake singe singe legioko na mbege ti gabon moke banga ville ti libreville ake bata so azu apiti tambula na eni yamba e biani ake azu so société so angba fade ti tiribira ala so si ake gbola ti gonala mbege ti amerika tongana za maboko na ndoti manguku niawe ake mwala akiri nani wala na mbege ti liberia wala na mbege ti libreville ndusu si ake kizi maboko na ala na tapa na mbege ti liberia moke ba freetown tona ake yanga ti mundu anglais la freetown tamo kambu yani moke ba ke ville libre dazu sa tambula yamba e azu sa tambula yamba ke azua ake azu so agbola na ngba e na ngoi super muru asifa na mbege ti besu ndusu azu so agbola na ngba lo mwala lo kirna la na mbege ti eglise si lo tonda ti tenen lo fa ten ti zapana la lo banga ton ainsi a petit sara dambeti ti ten ala manda mbeti si ala inga mbeti e akinga gigi si atonda ti fango ten ti zapa na mbele a catéchiste ti tenen ala tambula na ta ke kete a kodrosu ak na tere ti bisu ti fa ten ti zapa e lo per moroni nga kwe lo eke tambula ti mu baten nazu e na ti tambula ti lo su moke ba loke kangi angbe na bongo na azu su ake na bongo ape legi oko loke kanga kubila na teretizu ala su si ake na kubila ti zuru yara wala angangwa kubila tonga su kubila ti kota korobia ni loke mwala lokiri na nina mbegi ti igrisi baton nisi akai kubila na teretizu do ake ambe na aksyon humanitaire su si buasu atonda ti sarangoni na mbegi ti mission sainte famille ti besu
5: mengbanga ti nyesi akanga yanga ti danzapa ni si akiri azi encore ni
6: niela asara si ago ti kanga ande yanga da ti nzapa so biani dès que kusala ti fango tënë abagigika ye ni atambula fade nzoni ma wani ake so mo ba administration coloniale abagigi awe e ye so aira tënë portage tadi yongo kungba na li mbanga ti so na ngoi ni so legi ake dapepe e ake mwazo na ngangu na ti akodro ndindindi ti tene ala yo kungba na li na mbege akobela ake nokbo azo na mbege osi moke ba warango kobe ti tengoni agangangu e asara ke azo so ake fade nduru si sene ala sara si danzapa so amai ala kpe ala fangu ago na mbege ti Congo belge mbanga ti so ka ala yeke hunga kete me na mbege ti kebo ndusu tënë ti yongo kungba na li so asara si azo ni akpe e comme père moro tere ti lo aso lo wara kobela ti tuberculose logo na mbege ti libreville lango ti lo ahungi e zo ti tene asara kusala na poko ti lo ake fade dapepe e comme awamabe ni ala nga kue ala kpe ahon ni la zo ti sarango kusala ayeke ape si père grandet so amu kusala na poko ti père ogoire monseigneur ogoire mbi ti tene lo ga lo kanga yanga ti da ti nzapa so bandani so akanga yanga dati nzapati bisusula
5: singila mingi za vyembembili kuzuka pati kwa singa mba ichibe Afrika ti yenga swa ke lutige inala ike tingande kike kireke na okongunga so tiba a use mission so a gwelani na mbege ti sibut nga akusala tinye si ala sara na ti region.
7: Vous souhaitez diffuser une publicité sur Radio Ndikeluka? Prenez contact avec notre régie au 75 87 16 90.